0: sentreni a na oyo
1: onyankopon ayo ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opunu no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese onnia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba standede broka yama sahana tresem ne se emre bi na yesu rejamo any friend for me no be by the channel amutsiamu se ahuya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi amobua ne se ha ni owure

Any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad, say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad, one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye didi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire won sa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di amu mwa Hey adi ya chisumpo

frafo mi no bi ba ni cheno amu bisa ni se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yesu bisa won se mo ji di se metu mi aye we hi amu bua ni se ani owure ya jidi o se hu betu mi aye na yesu tini ni sa o de kan we ni chira won se ha Sania mujidi etia no mujidi enyimkwa anya sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa he ade atisumpo ah

ni abuji di etia no enye saha enye saha mamu meti saha na chesem ni se emri bi na yesuri chamu eni from for me no bi ba ni cheno amu bisa ni se huye mobo David ba huye mobo David ba na yesu bisa won se moji di se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye didi o se wo betumi aye ena yesu tini ni sa o de kan mo ni chira won sa ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa he ade a chisu mpo